0: bulbulena mo te kalau wa te lumna te te kalau. Ang ay may ginawa ko ni wale wale ginawa ni Bila ni na tahikin ng wale wale ko kahe may gue mo liat ko na ano ang tao ko mo po to malabay na wa. Ito kalahi ko to kahit bangar niya to at ako yung malil ko to inarohan ng yene wa ko to to kalahi pero minakain at mali kaya kapito ato ni tulang ako ni mo kaya lahat ho kinakain ng tulang at ato program kasi mo have an ogal to ha to ay ho kitaw mo ng ko to ha mo ni o ay mahi ko luwa din ato lihe mato so ay kolo kalam niya ako mo ho kitaw lo ho kaya tulo kaya sa katake ato mapakit mo kiti ko luwa kolungan luwa na kaya mahi ta hay tato ho kamo kit kolo kalam niya katake tulo mo ko luwa kaya katake tulo luwa kit kain na huwa hana ho kito tal mas mo ko luwa ato mangan mai ko ho kuse ta hay de ho yan de tungo he lo to no ato klao kabe ko ta mine ho ge ka mangen to ho ge ke ana ho te ke king ta ho ma ho he ka we ke de hi ai ko le ko to ke nu ki a wa la hi na ga le lo ma ho lu ma te a wa ni ta ka ma ke ke ta ye ho ma no ai ma ke ta ho ta lo ha ma i ya tu ka wa ka ta mi de ma na lu mai ha ko to to klao to ha to li he
1: ta ha ko lu te ta mana ka ta le le le ho ma nu ho ki te tu e te ha pri nga te ne vai a he oni ka ta ni te ta mana ta ha ko lu ta po

0: Ia ko te malu tato ka ingo toki lau, veo ki lawana tuko tu taimi ko te ka, e taimi tuko tu hoki te awano te nek matua ki a lihe suvei na kama, ia poko he ahoki hana heo heo ningi mo ki tato i tenei tu lahui ahoi, ia ko taimi la tenei, e hoka he taia ki te aloha te tuam tonanga lei, kai mahe lo ton toko hui le mui te heo hui tenei te matua, ko maha heo ki tato ke hui lo ki hui e te tato ala leo tenei, ke tuko tuko mo ko te awano ni te matua, kai tai lahi.
1: Hei tai lahi lele, hei tai lahi hati te ingoa manu malo ye ke liho ki tatu ka inga. E hei kolongo lo mai, kia mai hei lewa te tatu ka inga pito ai au kilani. Malo ni ki te mata ke teo lihe, vena hei ki te mata ke aluti. Pate kao hea ngai te leitio, e hei katina te programe ato ke lau. Hei tai lahi lele, onako te ahe hea pati te nei, tauro ki tatu ka mata i he kupu ni, he kupu tari tono ki tatu umale na na uruhale ki loto te malu malu te atu e te hanei ni wa kohe ni kohe vana la vai taritu nua ua heo hitu nage lii anu vana la matu he te mana puka hagi la hoana ua he kata te malu hei ka taritu nua ua tato uma na naka maki ke uma ki olo ki loto te malu malu te atu e te hanei e te taro kaka anga he kupu e mahi tato ke a ke ke hakto tu tele ai ma ka make ke ai e tato havalinga to tato ta mai nga uma e tato ulanga ke lihiano ni mate tu ulanga e tala ke hoka ilo ai lava te kupo te atua ni wa mane te launga te matu matu hai heau te lo te teha nei matu na e taranoa gira ki na hahine popoto ni ka mahi lava na hahine i te filipaia na hama na tu mai lava ko te pela te dite te no poto ni e dire te te na haut na hale lu ngat papa ni ka te te te te he e poto na lu ngat yo ne hale te ni te te te tai du te ni te ha te na na na pa ku ki la lo we va na ka na ka i to ka lima he ne te ka hoi he ne na ha te le ki ni te ma to ki a ya eva ni wa ko eva na ka to hi na te ngata ni te apolo i te na to hina ya ta mutena na mahu ai te ta te aku kugla le tanga hala ka te mena ta o mai te poto ka te atu o te poto te lano la mio mai ta te kugla kili na tripa i te kili na poto patino na me o man le hai ka he te ho te tere te poto ka te lano te poto te atu a mi te to mai te ho ka uta uta a vai nga o mai nga mai o te atu a ya mai te kupua te tripa i a te tero no man wai walu wai wani ko nami a lilo e ho kailo ate te toki te koe nami a lai ke ki te am haka ale te koe nami a lai e na vingi amani anga mo kita wani ko toko tonga te na ko te ngara te hine mua mua te matoki a eva he wiki te matoki a luta ni wale mai ha hine na ni hine nuku kehe ha hine na e kaya nako tona hatua tua un tona aloha tona matua mena ki a naomi ni matua tana wanga te naoti ni na hano ai le vetu tali tonu ni he na he ona hulo tonu tali tonu te ka tu tu na te mato ke na o mi ma te poto luta ki te ata mama ona ki te ari te lea ni ko e wa le hano te hano to te ha sikito to ki ni ki moa moa tu a to to du ku ni wa ko wata wa vanga wata wa vanga to wata li ki ni ha ni ka he ai na ki te mera ki te ai luta i lunga atu ni o ta ta winga mati haka tua tua nā minu ni urwa nai pangāti tari tēnā ni vaha kei tuta ko te mea hanu kua ki hanau ki e ni ko e hei ai ko e hei ko te kira te hanu tu nau hio ko tō nuku ko tuku nuku ko te mea hanu kua ki e te mea o te kua te ai iau ni tā wala vaha kutai te te kai te o tā te lana ki tātou iloa taka manu ia ngā uruta ni ko iau ki tā tupua ngā mai ai iu ke li hio ko te hi mātua ko māli at mātua o iehiu te ngāli ko hama natu mai haki wā na e tala vōu ni na hua huanga na mahi ke tau ni la haere tau langa ka ena kuto na hatu atua ki pelene te atua ni ni mga tula na iuha na kuia na hana mai te pere nihe ni ve na hara ke iehiu ke lihe o kata tori ka ola e te tehi mātua na takume koe ko Ioana Ioana i te tipai e te litui o luka valu tolu he tehi te mātua ka te anganga na e tautua na e hakaonga na li hiohi na ko lora whanai na ke tautua te ngalo ngate atua ma tauhi ni mara ki a pui tolu na vaina vena ko te anā la i he te maa tala hapupu te anga wa he paha ka kamuna tu mai la ke te au he ngā moho he ngā koha hine tau le lea ngā tala vou ni ke ta e ta aua ke tātou ke ke mo ta te pota te anga nga te pota mai te pota tua ke mai ta te ke katsino ka to toa na ho huanga te tua mo ta te wola nga ni te mana e ko ha mana tu mai ke mau ti no ko me hoi na ta ki tahi e orunga tahi mana ho huanga te tua mo to la nga ni pe la ni wa ta te ho me hoi e te ka tu te ma huanga he hoi ta wa he mau mau ni to te te ola mo te tai mi kai hoai mo te mauti no ko hoa ngā lunga e hoai te he tono tonga hakai kunga e a ngai pe ara wakiti hoa hua ngā te atua mo te ola ngā ni ke hoke te kore hoa langa manuia mai hoka moe moe te nala hewa ngā hakano te tele ki ta te wala mai te tuhi o te te ngalu mai te tuhi o Filipi ta kupoe hoa hulu tonu ko maha ia hio hoai hio he mea ni o na te atua mai e ia te mā lohi taka mā keke mai au. Te nalai te mā kupu ai te au lawa te tau lohi kupu. Ni e kupu ka mā lohi mai te kupu te atua a wā hea te nei o te ngā luenga ni wala mai te ngā luenga te atau umu ma lelehe nā kohai nā hai hui au ki o nā te akoro nā ni e te atau umu ma te ngā luenga te kutari tonu te atua ke tā laki makai loa ke tā lelei a ngai ki te mana hohongia o te tātua to ke vela ke tātou kuna hahine poto ni mana tina tama loa po poto i tulipa i a toka lahi lele ni mahi ki tātou ke tā laki maka i loa tera ke ta ke ngahi tātou loto tātou nuku ke ata si a te atu e nā tonu i e nā ni nei lang tātou ke tātou nuku mai tai te nei kai ratu e nā tama vaenga a ngai ki nā tia ke ngai hoi mo toke lau ni mo au ki lani a te vanga mua mua a ko te aheo hulu hoa a he hea hulu hoa o yuni ni te ke kira mo bau te kāle na tāng mauti no ai hea ko i o ko te aheo hea a tana lua te mahina o yuni e hai te hono tanga to ke lau ka maia nā lotu ko te aheo te tahi e hai te tātou hale hea te nai te hori grey lean ko te nā la te nā te vanga mua mua ni ta la ki hoka i loa. O te hono tanga te nā he hono e o mō nā toke lau. E hoka toke lau runga o ki lāne ni. E hoka i loa ta la ki. E ko nā hono taki mahina lava. E hoka i loa i ni vāanga hoka te tupu. Nia ni vāanga e te tau ke ki tātou i loa. Ni hoka a ringa. Ni mahi awa nora ka mā huta mahi loa ke ki tātou. I te tūranga lava tau ati ake. Ai maka mā popo ai toke lau au ki lāne. Nga lehe whanga mō mō te hae hulu hua o iuni, o te hae hulu hua o iuni, o te nahi la, o nahi la mō te whanga te nā te taimi nei, i nā tūlanga tau ati ake lawa tātou i lunga o au ki lani, ni i te haka mōi mōi rewa ke he toke lau septa, ni toko he konga haki lawa mai kawa lahi ma mā o popo ma ati ake ai toke lau, lahi nā pili toke lau taimi nei te ngāli kōwa e hai iuma, i te hanga moe moe te atua. Hei he mea hoi tawa no ka hei te atua. Ni ko tēnā la, ko tēnā te hanga tanga, ko te hakatinonga ko he fundraising. I o he ko he e tako he fundraising, he engagement ni tēnā ringa ko he ngata he kiri he leni ka he awa noa lahi mā huta ai mahi ko tanga ai he ngata ko tātou tangata lawa toke lau i lunga o kilani o mai i hoa hoa tau kilani kai wina ki lama nā paanga nga tau tuanga tu tau tahi pu nga tau tuanga te malo ye nga lulue mai ha pote tatu tangata ni na service providers ki ke he mana tau tuanga ngi wate malo ko te nahi la ko te he hiva ha pito a tau ke he wicha po te nga hai te ahe huru tahi ahe tō nai i te mahina o yulai i te tai te ko te weekend te nga o te mataliki ni te nga la ko te hini o te mataliki winter ball ni e hatu no to ha ha te nei ka no te no te nei ni ko te na la ni te no inga he ko ki la ve ia ko he winter ball ka e ka ko ki la hua ha sili ki ta mamao ko he ma hutanga ke he hutanga ai he ngata ka ma ke ke ai te so ko tanga ma hei loa ki la va te ka inga te la u ka vena na panga to ko na sa po maira sa ta tonga ki ke he e ha lu lu e ma he poti ma te ka te he to ke la u e ta wa la ni i ki ki la la ka ta te la ni ta te ki la o e hi te ta u te me mo mo ai hai fea e hai te elasli race course ko te konga tēnā e hewa po Remuera pe Big New Market ka he konga lahi tēnā pe vega he konga lahi tēnā mua mua ka kawake i he hipakta ve mato ke lau te konga tēnā e mamai a rele mani hai nā waipuiponga pa ni kōni ni yoka ta hinga pe ni kome amia na conference amia pe na poko ni pol ni ka la he hua e hale te konga te na ko te hakamoe moe toka lima he la uono he la tina mahae ke hiki ei ko te na ko te te hini la ko te mataliki a winter ball ko te tau te tike te he lau lima he hulu te tau te lau lau toka he hulu te noho ai ahe he lau ahe lima he lau ni hai lau tato mahau hau ve hai tato mahau tato na he ni me kikira ve te tau ngata ni te tau ngata hai tato kila hua hua tili ni pe kikira mamao ko to hau hoki lava tēnā ki toke lau te tau hanga katoa hai tungi hau he lau lima he hulu ni pehe ahe he lau lima he hulu a pehe ahe lima he lau na ko toka lahi ki tātou u mau he toka he hulu e tāra ki tāra heoa ni tana wenga ko he hea hoki rao tēnā ki toke lau au ki la ni te tau hanga katoa ni tono ngā tau he lau lima he hulu ara mahi wa kāpe tuki he lo he hulu i taimi nei pe he hulu tāla ni e pātu lava e mau ala wa te a tau tiketi u te tiketi he la tēnā i loto ai tau mea kai, te pō, ni, te o moe, e te dessert, ni hangi tau vai inu, ki o mali e pehe vai. Ni ei te pā pehe kua hata vai nāwa maru hi mōki la tau tau hui a ni, kaka te he lauli mai hulu, e lera tau mea kai to o moe ngali, ni, na mai tropical menu, na tau ai tau vai inu hi o mali e tau vai, ma tau dessert. Vena le atu hai tau kila a tili, kila vei a, koto toko toko hate ga tia ke ia o kilani a tia ke ve he ani he ngata wa vena la tuko tamo mo ke ito klau senta ke ito klau hol tani ke we na ngalo nga e hai te la lawa a o kilani a wara te tama triste ne ke ame tu ne leo ni e se na tama na ta to loto a vena te la lau ni a be he pedi te ne tama to ke a he ngata no ha edem ni mana ma ma te kau hanga la wakata te la lau to he hulu ngaru tu e kata he ni mo te kau kau na tau tua ke tau mahe lo ka ma o popo e tangata to te lau ma a te ake na wae nga mahe ke tata unu koe na tau na mo e miti nga to na wae nga hoho ma ma naki ke tato tamaram na ma tua ni ko tena lahe wae nga hoha tu ai ka tau a heo tiketi ka tau heo tiketi na le atu he he lau li mahe hulu to heo hai ube maha ho me oka te tau nga ta he te mau mau poko hea he a ina he kira pe nga ki kila ma mau he ato heo te lau gila ni te tau hang katoa he lau li mahe hulu kai ni ko te vea tau e haka pipiki rato te tuhi te hoka i loa ai na hai hao mai koe, na hai hao mai te kai na te ia. A ua kohe ngā runga te hei tātou ke ati ake, ia toke lau aua he mahua o hanau a toke lau nā tau he ngai heau. Ni mo nā tupu la ngai heau te lai e te vanga te nai teime ne, hei vai nā ngā runga au ki lani. Alo a te he hai e te pola he ngā runga mō tanga tātou ke lau, ni hei lana e te tātou tautuanga mautu te kua yei te minei nā kai ngā toki lau he poti rawa te e kui atu te te kutanga whana wora ngā toki lau ni kātou collective te minei ni ngō toki lahi le nā kai ngā he poti marango lango e nā vāia ngā ye nā mahi ke atia ke mahi hani nā kai ngā ye nei ngō nyara ni vāia ngā e lako bia ai ni tau tua ngā he hotanga ki ei ngō te mahi hani ngā lako nā vāia ngā mahi ke atia ke ai nā kai ngā ni tina hula he tau tua ngā wako toke lau au ki langi e kua toke vehe o he provider hoki wako i tau tuanga e a wala mai te whanau a tātou kolekti mahi ke hea poche ai tātou tangata hei lau tātou ki langa tahi o nga ngalunga i e na i te kikira ma mao ni e toke lau senta wa e hanu e hanu e hua e hanu haka lahi ta imi nei ko toke lau anoa e e ngali ma mana e an tau tuanga e nga mōna tangata ai lau e kila e a ngailu ki mua te lelei ni tonga koe e hoa i hao koe ngā te a kenga i e i tō hao te te winter port te tahuru tahi. I tana wenga he ko ni paenga tau wano, ni paenga e te ataka atoa te gina peleni una hohuanga te hoaunga wau ki lani. I tena rei te wanga he hatu ai, ho tau heo tiketi ni, hai hoki laka he heo tiketi, ho anatu te horatanga tena e te heo hulu te hulu hoa, te heo hea hulu hoa o yuni, ho he mamao. O he mamao, he me tēnu ala wai ni, te hae hea te kai hau, te hae hae tua mai. Nā tike tu haka ewa, ko haka hela lau. Hei, mana ko mehe tike si, te rohi mai te matana peo lihe te lei tio, pe te rohi ni e hui te, ni e nā video kamata i tuku atu, te mai pili hitene, a tunu haka i loa atili, a hui lewa nā vanga i e nei, ka ki promoto haka i loa atili, mana a te lohoni langa, hei, mana ko mian tike ti, ni, wa hua, pukamata tuhana tiketi, hoi la heo heo, he ngatua katau heo tiketi, katau heo lau lau tuha ke a uoma na ka inga peho ka iloa atili matuha tuha vena, digo te koto heo te na kito ke lau katoa. Ni wai te he hili te langa kupu ko iloa e hoi heo venei, ni te atona he lelea o hea tatu, hea tau maumai, hea tatu lau hai mau heai, Itaila de hea ta au hai motu kunuku, ni hea ta au hai motu ke lau, hea ta au hai motu ke lau ki lami. Ni po hea lava, ni wapu hea lava tau tu ai koe, ni koe tau tu ki toke lau au ki lami, pe koe to na ka lehia, koe to na hoto tonga, ka i te ikunga lava, po hea lava, ko koe e hoai hea au toke lau au ki lami. Ni kote na hapa ngai hoi hoa tu ai. Ie nani ta maha ka lingasi tuko te tewi nei, Ela ele na vaga di ka no te taimi ka te meta ua ni ua tu ko te ava no ke ke ilo ai na vaga ta ua la hi ne di te ta nga te klau te hulu hua o i ni na hula te ha te ni ko te hiva to te winta po te hulu tahi o iu lai a hea to nai ni te na uka mata ha ka ilo ate te tau na ti ke ti ha ula ko hou lau ti ke ti io e mana ko mea mi tau lua ta talo mai to ke lau ni tau lua e pānga ho heo heo a lava wā ki tātou ngālu ha tahi ka ki tātou e he matataku ni wala wai te tuhi o lua timo teo tāku momo ki te hitu ni na heki ki mai te atu ki te tāu a helo tuma taku ni kala ki mai te atu ki te tāu a te mahai ni te aloha ka e mahe ko te tō mai ko te mahau hau e ala e ati ake ki hoai nā wai ngai e nei e ngata mo tatou ka inga ni wai ate kero koe hati loto tana mea mua mua lawai loto tō ka inga tau whanau ia te la koe te ka lehi an tō nuku mto ke lau katoa tēnā la whanga e hawai loa atu ka kawatu kani aro whanga i taimi tēnei e te muetu nā aro whanga kato mātumutu louna Sini Manuele e tēnei kato nā katoa e tēnā ko te mahi hoa mau te hete ne hea ni, kai heko te mātua ka holongolongo mai, kai momolia te nā alohaanga ki te koe te mātua, ki hamanuia koe te atua, i te ola malo lo kai maihe te tino, te mahau hau kai hiru te anganga, a wā nā tautua ngai hai e koe moto ka inga, tau wāwanga, tau hanau, kai maihe te kau kai ngātua, kai maihe hoki mo te atua, i te ka lehia tautua ai koe, io, matu koe hau ki lawa e hai nga tau tuanga ke vi ki a pia te aloha te atua ni. E mohe ka kua aloha nga ki te tamana ki a titi e. E koe ilo i taiminei ki a ni. E ho vene ho longolongo mai taiminei ho mali atu kuhu te pātua hi koe ka kua tau mai maa lohi. Ni ka koe la koe ho longolongo ni wa koe ta ho longolongo na te leiti o nga he ha. Ni e mohe tula nga aloha nga te koe tamana ki tauhi ma maua pia e koe te ola maa lolo. Kai mai he te tino, te mahau hau, kai mai he te wanganga hau ni, te haka ola matau hei pia koe e te atua, te hata hoki pia te anganga pai. Ia ma heo he mātou mahe tamana, te hoa nau, pe wahe mira vai taimi nei, e mara kumia he haona tu tele, ni pe te kupa te atua, ni ki tātou ua, o nahi nā tanganga heo atu tu hai, ko te kupa te atua, tuko te anga pai hukila wa ei loto ki taho tahi hok maa keke maha poti mai ki taua na mea mahoi ki hoi ma huia huia i ta ta tui maha ti nonga e hoi ka hili hili ki huia huia ma viki a te atua ni kutena me vanga kotu watu ka kapat ni to lihe ma dutsi ma te kahanga tere tio ma he tei lehile ma te avanoa ma opea ki hoi loa tei nga vanga ke hiki toke lau ni kai

rayon ni kini Samoa ni se tatu maftanga muli ni ngam fatai di suma diakono wa fatinainga ya jiken asa ne kuru ni ngam tu sai mali taulanga mulia fa ye musui o au staulanga ya mes bu tatu uma se sura le lofa mali ana leo le tua wa tatu tau ni mali ma mulia mai sa mana binga o ni ngana la tau ni ngana Samoa yo ko fa ki ya fa ona ana ani ya na ho le tu ni ni si fo yo sa pacifica ya ona ngana ia Samoa yo ho tanto sapie tu ton mo au te mo hei ya ila te le la mo fa galo ya la fa na solo tanto por calambe

Le mano, to sport, o to tonga i tala o tato talonga i le neifo i aso sabati, tolu se fulu mani tasiome, lua afe lua se fulu maleono. Tau lunga ai fo i ufea mga luengo le masina, masina o mei. Ai, te tala alua i ai, le whamana tuina o la tanga ngana i te tonu o New Zealand Aotearoa nei. Ia toi whapai atu se nganga whaafitai, se whata alofa, i le mamalu na tatu utunu, i la o tau tapo inga, ia o whaimai maota malawa, ia o la tau fwe mafuta mai lunga, o le awo le tele, ia po so se tafai fia o le kelope, nei vahango le fiafi, toi whata alofa atu to tol manino, lo o tau mamalu, ma alo le tawatai, ma alo foi le pale, ya i fe amanga lo nga mai se ai le tau lunga ina ya o tiu te masani o le aso sapati pa ia o le tua sa o tato ulu fale ai i lona malu malu e avatu le vi inga ma le fa manu i lona lofa malu na nga lelei ne fia fia nene sa mai tau ina ai ya pifo i ona sila mai mua nisi o le tato watunu i lunga o penga ta fai po le api o folinga sa fa sala lautu usau ina atu ai ya le fa ta singa pe ona a fatino le tato por kalame ia por tato wala leo nei i le tatala ina aloa ia o le tanga ngana ia i le nei e fiafi ia moli le ngang faftai tato mahalo fa alolongia pe yona fa avano mailo lato taimi ia tu sai ma le tato maftanga ia i le su mai fo i le sunga le fafengainga po le ti akono ia digin sa nele po li ulu nganga ia fai masuyo tu mavave a inga sa le vi ia nate moli tu ya mamo moli foi la palapa malo ile atua ya mese foi le fa mana tuina o la tanga ngana ma tango fi ne fiafi ma wonunga le viinga o le tua ya pe on da feo fo futa ya ile fa moe moe o le ngana sa moa o le autu o le nei tu sanga pe on sil fi le tatu tu no o le e a fu mai maunga te tele se manuia o le no e a fu mai maunga te tele manuia le no ya moli fo le ngang fa ftai ma fa malo ya ila to sa malanga mai ila to fo isa auto va mai fa mo mo le ne yaso ya pe ona ye ya tato malo fa alolongia ya ele tau le tau fa ilo ya tupu mata mali ole tu no pe ona tato ma futa le ne fiafi ya pe fo yo ne ye le tinaya i inga ya pe ona fa masuyo tatu wala leo fo yo nisio tupu ole tu no sa fainga luenga ya sa tau tua foi ya ile au au nanga le tato wala leo ya pei foi ona fanga solo ai sitasio follow fa tala nonga ile afia finei ya manino ha ya au fala ya nisi foi o tamali i peo nail fitlenga ele moa ya ole sunga ya professor sa ilau ya mese foi i tikin sa nele ya o tatu tama fa le nganga ya o le tato wa onga o le Roscommon School sa mo bilingual unit ya mole le ngang fa fte tele ya fte lenga ya politofa ya fa mota noa se ma le fayo ya mal mamalu ma tua sa malanga mai il tatu fa ta singa le fia fi vi le tua fa ftai tai lo to a titi fa tamba to lango lango sua i alu ma fa nau pe ona tonge fo isa lato ma le ne fia fi se lato fa fi fia nga o se pesia o se tala ya a wa fo ile tato a por kala me fa nga solo le ne fia fi ya fa ia lale fa tau wa e mori tu o tuai se fa aftai ya ila o tu tapo inga samoa tau manu o ilfa mo e moe le nei fiafi ala tatu se loa ya inisio tala o talonga o tu tonga o talonga le nei fiafi ya pe ona sirfia tatu tuno Ole vaya solo ne fai un ole vaya solo fanga solo tamu sanga taito fitu haters bc sevens ile so ile vaya solo ne my loveless for riley as tonai ma le so ile pulo de mai dai manu ma lo fiti ile la talonga ma america lo su ma leono su ma leva manu ma lo australia ata mai dai ile la talonga ma africa saute lo su ma leono ile su ma lua talonga li ya manu ma lo tulo Manu maloa ia ile awa New Zealand lii. Faa se fulu ai ia Uruguay ele ai. Awa atintina lii malilata alonga masia mani. Manu maloa atintina los malfitu ile se fulu malfitu a asia mani. Talonga tamai dai ya bani mba Brazil. Manu maloa ya bani los malfa ile fitu a Brazil. Ile talonga tamai dai ile awa New Zealand. Sa manu maloa ya Argentina tolu se fulu malevalu ile fitu a Argentina.
Se e mele talonga ma lii. Ile vao Australia ma Kenya manu malo Australia sfuma lima ile se fulu a Kenya. Ole talonga ile vao Afrika i saute ma le awa Pelitania manu malo Afrika i saute talonga lii se fulu ma le fitu ile se fulu ma le lua Pelitania. Se mai le pusi talonga tama itai, manu malo kanata ya Spain, tolu suma lima ile lima. Talonga falani ma Pelitania, manu malo falani, tolu suma lfa ile leai. Ile talonga, taulunga hai talonga ole aso farraile, sa ta alo ai fiti ya venaga vaglevo. Male au falani, manu malo fiti, luas suma le ono ile se fulu male lua a falani. Se mai talonga ile aso ana nafi, Ya peona fanga solo kick off le tamu sanga ta lunga al pusi ali manu malo ai Spain ile luas fumaleono ile luas fumantasi a America ta lunga al pulpi ta mai tai manu malo America ile luas fumaleono ile se fulu male lua Africa i saute ta lunga le na ta mai tai ile ta lunga na so ai ta mai tai mana ia fina o ta lunga Australia mafiti manu malo Australia fa se fulu male lima ile lima afiti Ile talonga a li'i lava. Ile awa New Zealand, pole awa tato atunu Aotearoa, ia na ta almasia mani. E tolu na man malo e New Zealand, ile se fulu male lua asia mani. Tolu suma tolu, ile se fulu male lua asia mani. Se mai ile talonga na soo ai. A li'i le vao atitina ma Uruguay, man malo atitina faa se fulu ile se fulu male faa Uruguay. Talonga ia bani ma atitina au tama itai. Manu malo ia bani au tama itai ile tolu sumaritolu ile se fulu atitina. Talonga tama itai au New Zealand faa se fulu na manu malo ia Brazil e se fulu male lua. Pulu a li'i le pul e ta alo Australia ma Britania man malo Australia lua se fulu male ono i le lua sumantasi a Britania. I le talonga a li'i a Afrika i saute ma Kenya se fulu male fan man malo i Afrika i saute i le lea i Kenya. Kanata ma Britania awa tama itai manu malo Kanata lua se fulu male tasi i le se fulu male lua a Britania. I le talonga tama itai pusi Ile va falani ma Spain, manu malo ai falani, tolu sifun mani tolu ile fitu a Spaniolo. Ile talonga li'i fiti ma America, manu malo fiti sifun mani iva ile fitu a America. Ile talonga li'i ile va falani ma Spaniolo po Spain, manu malo falani sifun mani iva ile sifun mani fa Spain. Ile talonga lwa tama itai Afrika i saute ma fiti, manu malo fiti sfuma le fitu, ile se fulma le lua le awa tama itai Afrika i saute. Talonga Australia ma Amerika, ile talonga tama itai manu malo ai Amerika, sfuma le faa, ile se fulu a Australia. Brazil ma Argentina awa tama itai, manu malo Brazil sfuma le faa, ile fitu a Argentina. Ile talonga le vao tama itai a New Zealand ma Japani, manu malo New Zealand faa sfuma le fitu, ile se fulu ma le faa Japani. Ile talonga le vao Spain ma Britania, tama itai manu malo Spaniolo lua sfuma le ono, ile lea i a Britania. Talonga ile vao Kanata ma Falani, manu malo Kanata au tama itai lua sfuma le faa ile fitu wa Falani. Talonga li i Uruguay ma Siamani, lima sfuma lua Siamani, ile lea i a Uruguay tamu sanga li'i. Ile talonga Argentina ma New Zealand, manu ma loa i loa ma Argentina, ile tato awa New Zealand li'i, lua sumalfa ile leai, woi kafio lai, leai mengkako ai. Ile talonga lewa Kenya ma Pelitania, manu ma loa Kenya sumali lua ile fitu wa Pelitania. Talonga lewa Afrika i saute ma Australia, Ile talonga li'i, manu malo Australia lusu malfa, chum malfa Afrika i saute. Ile talonga le vao falani ma America, ile tupa li'i, manu malo falani sumaliva, ile sifu malfa. Ile so la valaya, o leo te vava aia tu le lisi o talonga le fanga solo. Ile teiminei, o loo live le talonga, ile va o Argentina ma Pelitania, ile sa ilinga lea o situlanga sumatasi. O lea ua mauti noa le semifinal a li'i mua mua.
peona manu mahalo mai yai ia Australia woi manu mahalo Australia ya fiti luas fun maletasi se fun malefa cup men's cup semifinals le o fanga solo ile cup semifinal dama itai o le te va vai atu o pa u lo matato ile au Australia manu malo Australia lus malvalu lus maleono ata mai tai no londo winga ele o sa fangale au ata mai tai ai mole awali ele o sa fanga foi le tato au li pe ona fatu langa mai ai o le suenga siampini ole afati no le aso ngafua O le sa'i linga o le suenga sempini le fa fofoina mo le aso nga fua. O i mo le aso a tayo, tayo le smalolo. Tulanga lima o Spain ma New Zealand. O le ala ili tulanga aitu paoli. Le ala afina o toi New Zealand ma Spain. Tulanga tolu sa'i le fiti ma Argentina ili tu paoli. O le cup final a tama itai o le ata aloaya Australia ma America. Cup final ili tu paoli o le ata aloaya Australia ma Afrika i saute. Ia o vaenga nā, pe o na iai, le taa longa, la ka pi, Rugby Sevens, ia o afo tse fia na tātou tano. Tātou se atu lea, ia tātou taa longa le Super Rugby Pacific, ile nei fo'i tau sanga, ia i lona tau walunga, ole taa molisanga, round robin, se fulu male ono vai aso, talu o na fanga solo. Ile vao Crusader Maclaistete Hurricanes Wellington mata ina le ta longa le ioe ele ma ma ian tu la i Maclaistete ia ia me se le fi nau a le Crusader ia maru pui pui ia lona malai fo awang i fa tangasi si so onga so lia lona malai Crusader manu malo fa su marfitu ile se fun malfa Wellington Hurricanes Ele ta longa na so o ai las fraile la so na nafi o ile as fraile los maliva me sa ta alo ile Queensland Reds malefiti and drua manu ma lo Queensland Reds fast full malima ile luas mo le fa ale drua Ele ta longa ile so na nafi sa ta alo ile Brumbies male mo na Pacifica some good news Ai mai se pati pati, au mai se pati pati, manu malo la moana Pacifica. Ilana ta alonga muli muli la soana nafi, lua se fulu male tasi, ele se fulu male iva, ale Brumbies mai au se talia. Ele ta alonga le ma le vao matai, po le mana Chiefs, ma le Auckland Blues, manu malo le Chiefs, lima se fulu male iva na ai, ele tolu se fulu male fa le Auckland Blues. Ile ta longa muli muli o le Super Rugby pe o nei le po na po. Sa ta alo ai le Warriors mai Australia ma le Western Force. Manu malo le Western Force. Tolu se fulu maltasi ile lua se fulu male lima ale Warriors. Iau tulanga na pe o nei a tatou ta longa ile nei fo i vai aso ma le tau alunga ina. O ta alunga le round robin mole Super Rugby Pacific. Stai mi o iluma fa ta onto ia suenga se mpini o le nei tusanga. Ia wafo i le tato Super Rugby male fa mana tuina. O le tolu se fulu tausanga talu ona fa waina. O le atato anga i atu i le fa ailo i unga pe ona iai le NPC round o lo fa atino i Samoa. Ia pe on tu i na mai e le tato lakapi Samoa. Ya i unga foi o talonga pe ona ile round 4 tamu sanga lona fale dei o vai eso tanu na fanga solo le federal pacific insurance NPC lo afi lo smalo no tatu tru o le fa fonga mai la o i unga ye pe ona ye tatu talonga ile malai mo mua i tona i mato Tamu sanga tama itai, manu malo sa fata, ya itu otane, tolu sumal fana ai, ile sumal fitu au tama itai. Ile au senior A, a itu otane, manu malo ai, ya ana west, lima sumal fa, ile lua sumal lua, ale itu otane. Se mai ile tamu sanga, le isi talonga al senior A, manu malo sa fata, ile sorry manu malo si umu ya sa fata fast fumal tasi ile lua se fulu male lua sa fata talonga ya sa fatino il malae i tuanaimato number one tuanaimato field number two
Awa tama e tae sa ta alo ai, manu maloa pia ya Anna West, fasu malvalu ilele ai ya Anna West. Under 19 sa ta alo ai a Anna West mai tuotane, manu maloa Anna West, fasu malitolu isu malfitu i tuotane. Le isi ta alonga le under 19 sa ta alo ai sa fata msi umu, manu malo sa fata, se fulu malelima isu malitolu si umu. Ta alonga ia sa fatino le malaya numero lua ato ana imato. Don Bosco, Isale longa sa fatino ai leisi ta mulsanga. Ile under 19 sa palauli msa tupaitea. Ta alo male au mai fasale le anga manu malo fasale le anga. Lima se fuluana ai le luas pumatasi palauli msa tupaitea. Ile senior A malai sale longa Don Bosco sa ta alo fasale le anga ma papau palauli msa tupaitea. Manu malo ya ya fasale le anga fitu sumatasi ile le ai palauli msa tupaitea. Ile tamunsanga bon ta longa na fatino il malai fasi totai ile malai le onga a fasi totai le primary school ta longa tama itai ta ta alo palauli sa lenga sa tupai tia male au mai ale pata pita yane manu malo ale pata sumal valwana ai ile se ful male lima palauli sa lenga sa tupai tia ile ta longa le under 19s le vawa ana mali pata sa fatino fasi totai manu malo ale pata iva ile fitu wa ana Ile talonga senior A, sa fatino al malai lava i fasto tai, manu maloa ia ana, lua sumalifaa ile se fulu malilima a lipata. I ungana, pe ona iaia tatu talonga, le tamu sanga fanga solo, fai tu maloa i tutono sio tatu otunu, tu sao ina atu li lango lango sua, le Federal Pacific Insurance, ai mese ele ofiso tu tutono, le laka pisa moa. Ya o au ia pe ona sila fia, senior A, pool A, falea lili fasale le angai tua tanea anda west palauni msa tupaitea. Senior A, pool B, apia le ipata si umu sa fata ma ana. Awa tama itai olo ufi nau ma tau sirio le tamu sanga na neitu sanga, o apia palauni sa lenga sa tupaitea, o i tua tane, a le ipata, a anda west ma sa fata. Under 19s, in tamu sanga lavalea le NBC, fai tu ma lo le lakapi Samoa, Pool A o fale alili fasale le angai tuo tane ana West Palauli msa tupai tea. Fa pena fo ile Pool B tutusa male senior A. Yo ingwa na pio na iye tatu talonga maiso tatu watunu ui Samoa ya mese ya ile anga atu o le tamusanga ile tamusanga lona lima le vayas fo. Now, Leo o tato se e mai nei, ile tamusanga ele e na rao. Laka piliki, National Rugby League, to hotele tato tunu, alala mapapa au to tono New Zealand nei, o lo lango lango sua, ma lango lango malosi, ma ave o lato se leni, i au Australia, a o leo tu ufau si a tato New Zealand Warriors. Ma lo le tapuai, ma lo fo ile, tau mahate mate, i tu langa pio nei, ta longa le navayaso. Le aso fa roile, sa ta aloai, le Cronulla Sharks, ma le Manly Seagulls ile malai i Sydney Australia manu malo le Cronulla Sharks luas fumale vanuana ai ile luas fumale lua le Seagulls ile talonga le Newcastle Knights male Parramatta Eels ma nei o vintu tusau ai o talonga lea luas fumale vanu voi ile luas fumale lua pe ia nga faingi kongwa la wania ia lato ai mese talonga fo ia inisi yo talonga ma nai ele fati no ngor talonga ma ele mtanga si yo wa ele fai uwa ele fi nau le mahalo losio dama ya misi le mahanava last se e mai le talonga le West Tigers ma le tato Bulldogs ya monsi fi tato tono manu malo ele West Tigers los malua ele se fuma leono le Bulldogs Ile talonga le vaa le Melbourne Storms ma le Sydney Roosters. Manu malo le Melbourne Storms fun ma le valu i le faa le sunga i ha sua faa longo oka. O le melo e i palangi a Australia. Sua faa longo! Sua faa longo! O tawaua na le aise palangi a Australia e le fifi tau le ngō le sunga i ha sua faa longo. Malo le finap, ia mese e i tawfenga si alo le atunu e a talu si eia. Sa pisa ni fo i leang o defense so valongo ai va vai la mero e ma lossi a defense a do in ne fo vai aso ya ma se le attack balo ya ma ni si uso ma tama fa na wor ta tu tu o lo fin fina u tonno le ta msanga
Ile talonga le vale Brisbane Broncos Mali Dragons Manu Malo Dragons Tolu se funu Ile nuse maleono ale Broncos Talonga le Raiders Mali Cowboys Manu Malo le Raiders Camper Raiders Luas fun maleono Ile se fun malelua ale Cowboys Ile ne vai ngole fiafi A ole taimi lale ne Toe lua minute Ona ta leo le jula se funu A toe fitu minute Ona fa mahae alolea O le talonga o lo finau e le tato New Zealand Warriors up the was, go the Warriors. Ia e meise le Penrith Panthers o leo te vavai e tui aio talonga. Lua se fulu le Panthers I le se fulu ma le valu o le tato Warriors. Ai toe fitu minute, toe fitu a minute, ia pe ono min, fitu minute ma losu se kone le toe o na whamai e le talonga. A leo te vai e tu ma ngai e leo ai. Lua le CDK CL Panthers. Talo si e ia, ae suipi di tato Warriors, se ea tulo tulanga tasi, tulanga mua mua, kliu e malvaenga o keofo, ku mai se avangoa. Ia, ku mai se avangoa se isao fanga atu toa, toa o le atulu. Ia, ae fasi si ea ne, ia le la o teo penta, I le itu tam tau. Ia, se I mako haku fui mokisa fai ni teim. Ia, pe ona eile, vai aso lona suma tolu. Suma tolu nei, talu nfanga, solo tatu tamu sanga. Ia a o te loa, o tula lata fwe mai a talo. Tuli tuli e toa, mai a loa tatu por klami. Tuli tuli e tuloa alfa yunga tano ngalea. Te loa a tau manu fa moe moe nga on tato ni Selo Warriors. Ere nei vo iwa enga le fia fi. E fia tau wa lunga. Oto o tonga I tala o tatu talo nga. I se fa malo a o se. A fa fitai ma se fia fianga tatu por klami. Fa leo ina. Ia ile se e ia fo I ole sunga ia Carlos Oberg. Ia se tasi pei ona faa pala ina ai. Ia ma faa se eatu e siona ainga nisio pa pama ma malu. Ia e ala ia ta mea sina. Faa suafa ina ile sunga ia Carlos Oberg. Ile suafa se ali ia lofa. Ia fio maia laua fionga se ali ia lofa. Carlos Oberg. Ole se ampinio li UFC. Ile lalo langi atoa. Ya lea fo I ta mai ta watu inisio tu stu singa ya ma pepa fam talanga tu sa mai da tu tu ile to ai tau no ai osia halo le tu no watu mati ala ta mu fainga ile ta longa fusu ya pon ta longa ole UFC ya lea la sa mai ta watu fo I le afio anga ile pea ya mai ta no tu ya mai se fo ma malu ya fale ata ya mai se la ofionga ile tu fia le afionga ile fai pule ta mau ile tu malo ya mai ta watu foi ya safa e ina le suafa ya male ma malu lo lo le nu o mali tu malo sa awai ya le fionga ya se ali I se ali I lofa Carlos Alberg le wafa I loa mai ya ta si foi le o fi fianga ni si neye va enga e fi fi ele loto alo mta fa na wor ta tu tu no ele ngata sa ola fa na nau ya tu no mamao alo ta ua lupe fa lele sa fa lele ile la lolangi ya warsa ile ga malo samoa ale wa io e foi lona tafi e fie fie foi e e awai ya mona ya talia ina le tele o le malo fa le tu me sina ya le tu pe ona fa e na ise sua fa ya tia ya ver fa malo ya le sunga ya Carlos ya pe ona se e mai lona sua fa se ali e lofa Carlos Oberg fe fe a ka fa lungo kwai announce mai lan kamare lungo le on TV ah ladies and gentlemen please welcome le fetalinga ya se ali lofa Carlos Oberg world champion UFC 2026 ya ke lo pe ke wa ve we fa la wi lole sunga ya Carlos ya Messi fo ile lo na pale mai riswa fa matai Ma lo ta tu uso, ma lo fo I la ufionga, ya le se mai, ya Italia mesina o la inga, ya e fa lea lea le fu a matanga vayo sa moa I le lanu langi, ya wata mo fainga uma. Ya, na tu lea, wa ta ulunga I fo I ma se, ta tu ale nei fiafi, a wala da to ma afutanga, le wa lo minu te te ali tu la es fulu, ya si mako se e ko tu tuli le unga on da tu ta lunga, da warriors, le au lava e to ta si e New Zealand, o lo o, filo filo da musanga in a row ile nei fo ye fiafi mai da nei ya mai sele fiongo to to li ya male sapati manuia ma to de asu vai malu po nga so to fingalo pe a fai wale tau te male isa ma to tau mo fai atu ma tu atu lava ya te osa mo manuia tele to enga ole nei aso sa manuia tele fa mo mo sa mo le aso ta yao
pe ona ia ele siska fua fa mena tuina la ta ungangana ia lo fa tino ina le mauta o Samoa ia maso o se tafa e fio ke lo pe o lo e mafuta ai o lo e nopia ia ai matia e ai lo ainga our love te popole Alaska America Afghanistan Iran ia o fe lava ele tu la langi le nante alalai fa le le alo o te gavai o oio le Samoa o oio le tama o oio le teine Samoa a ua ne ngalo a ta anga tau sili ma ta ua anga fa ke wisiano e ta atu te tau tino ai ili lalo langi Samoa fa avai papa ile tua fa pina fui ona ta atu sava vali maola ai fa minute un te aineli tu la esfulu a lofte le atu ma ona iau tamam tina matua le tapo inga Samoa ma se la ufenga alung tofi le tua ne fiafi manuia tele por calambio tutoi mai le sunga ya to failua tamba ole neo.

0: Ka taro vau tata wala au malo sui fuamu ni ele nei tae au.
1: Tau pola usunga pa whenganga.
0: Malo, Sam.
1: Ia, malo sui fua.
0: Ia, ole au
1: ae.
0: Ia, Ia, ele se ofsiri ang.
1: Ia, lala kuru ofsiri.
0: Ia, sao no mai.
1: Ia, ofsiri. Ole mau kuspa ia. Ele, sao punga kuspa ia. Kamai. O vo mua sa uma. A ole uto mua sa vali. Ia, sa amor bole te ui asi nga te si la si o fe o kuspa ia nga kuspa ia nga mai mai.
0: Fa fo mai tata ru, siri a matai tata pokalami ni tae au, mai sunga ya Sam. Mai fewa ya tau pitonu. Levin na.
1: Levin?
0: Iya. O Levin Levin ni Palmerston North. Pele. Esa Levin ni atu.
1: O Levin ni Levin ni vaenga kau. Orfanua.
0: Orfanua, ok la.
1: Orfanua. A o Palmerston North ni Levin Manua 2.
0: Oh, ok la. Ya, faftai. Ia, sui mai Levin lewa amatata tu fili ni tayao. O fea o tu spa ia ma wai fau punga e loa le wo ia so uma a o le uso ia so vale pataro ka tuat varau
2: ia wa
0: tau nama tau nama
2: o le ngoa Yesu unna e mawai.
0: O fea o tuspa ia mawai le ingoa o Yesu Runa. Yesu Runa, o fea e mawai i tonu o lea fionga rea tua. O lua tatu siri o iai, mol tatu pokalama o siri mtani o tuspa ia malu tangaftara i nita heo. Tana mai.
2: E tari no tuspa ia sem.
0: Tana no mai.
2: Fata o tuspa fitu foi o posfitu.
0: Fata o tuspa fitu foi o posfitu. Fata o tuspa fitu foi o posfitu.
1: Oka oka se maga yor kan.
0: Oka oka se maga.
1: Malo la pa tai. Se dan po tenger kan.
0: Wa tai. Ma u al tari of Siri Sam. To al tari of Siri. Ma fono. Yesu runa o feo tus pa ye mawai.

0: Tāna mai.
1: Ka kamai ki ki e kukuli ko ngū ngū. Alu leo ngasa lisi, afsa. Ushu pese la ngasen. Ele mangino ta ur kamai ki ki le kama le ro. Kese vai tau kusko ia matatala le zon. Mang mang ese ale le o kamai ki ki la kovasi. Ushu dole pese. Pese mo kamai ki o la sa wa pese kamai ki. Ai tau le tusi pa ia ma ka alo ia zon. Kalo usur fa palan we do pa ko ma do play every day
2: Rafa, Ore fae fae orsa. Ya mera fai tau le tus pai, mai sai tau le tus pai.

0: tauna mai i malafon.
1: Ka fai seu whanga whau. Kai tau pe me kualo.
0: Ka fai.
1: Ko i anu mena i nai ki mō wai i tā mūru kuopo.
0: Sa fai le le fumo, sa vai le fumo.
1: Yeah.
0: Le le fumo.
1: Oi. Coge. Si dia ko pe no fai ka pa sentire e va ka le mo.
0: Yeah, ai. Sa ve si di ku spa ia. O fer ku spa ia ba o kali o fisi di.
1: Sa ka u pro miki. Sa ka u ka.
0: E cha mai le tu si.
1: Bawa
0: salambo. Salambo e siya.
1: Ia la ka ukale si dia nga nga bu. Ole bu ngale kia ole. Uka upo salambo. Ole kali il kai kai yo. Kai kai peso angin. Olo ka ur kale vine a lusi seno. Tobe lusi seno. Ole ke rupi fa manu manu. Ole angelu abu nei. E pu pula. Ole a ngi tu au lei a le tua. Ole kai kai tu tu foi a ngi. Ia koe sa lo mole kala i de bawanga. Ma o ia foi e ngon foi e kua ka vale e tua ka ma. Usa la a te mi o iri ki selo. O i kua ka vale sa iru ki selo au ia sure ku ka mkang. Ole la wakaro ki ale kusti. Ar puse pa kau ya rusfedo. Ia orkali ngam tin. Kau tai.

0: E so to to lua.
1: Tapo motu.
0: Ana mo tari no.
1: Ya ya.
0: Ana mo tari na le o si a proclame.
1: Yo yo.

0: o ma panga ni ta o ni o ki na o ma ni va e to na sa mo
1: na na sa u ya ile sa u si nga fu o i luangi sa u o lai Ya la le lava ve umu vita u pogi la ne u kiva ve ar fuka yo. Si si fu. Ah, au lo ke lo si si fu.
0: Ya, le so go. Ro, o mu ne ka ka ni me. E ka ka ni me le pu mu ne ve a wa na kulu pu lo.